8:12 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. Muli na naman po nang bubulabog sa inyong mga tenga, DJ Max, mula alas 8 hanggang alas 12 na naman po ng tanghali, mga kapatid. Kasama na naman ninyo sa inyong pananghalian, pati na rin po syempre sa inyong almusal. Nasa ang branch po kayo, I am an alumni of Tapsalicia. O dito po ako sa Tapsantiago. Yeah, Santiago po. May arnis ba dyan, kuya? Nandito na naman aking kumpare, kumparing Darwin Madiriaga sa altang aga-aga! Anyway, good morning, good morning, good morning, good morning po sa lahat ng mga nag-aalmusal dyan sa mga sandaling ito. Diba, mga ganitong oras, nag-aalmusal pa lang. No, slow morning, eka nga nila. Kape tayo, ipadala mo dito, hindi yung inaaya-aya lang. Asan na yung texter natin na nangako na magbibigay ng banana queue sa atin, diba? Parang tagal naman ng banana queue na yan. Parang kailangan ko pang ano, patapusin yung taong ito bago ko maramdaman yung banana queue na yan. Sa mga nakatutok na po sa ating programa sa kanika nila mga solid tambayan, hello po sa inyong lahat dyan. Diba? Pogi mo pala sa live, idol. Sa live lang naman pala. Sa live lang naman pala tayo naging pogi eh. Live rin po kasi ako sa aking TikTok. Anyway, sa mga naisa po magpadala dyan ng mga mensahe, iparamdam ninyo ang inyong pagtutok sa ating programa. Padala nyo na yung mga pabate, shoutouts, greetings. Diba? Kung ano man ang tawag din nyo dyan. Pati na rin ang inyong mga song request at kung ano naman ang nais ninyong ibahagi on air. Sa ating numerong 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Dental kit ng Oriza. Grabe naman yun. Grabe naman. Pwede po pa-request ang kanta habang buhay. Maya-maya po, ha? Baka ang aga naman pumanaw niya. Taps Rojas lang sa Kalam. Ay, big shoutout sa mga nakikinig sa atin all around other campuses, ha? Sa, dito po sa Taps Santiago, Taps Alicia, Taps Kawayan, Taps Rojas, Taps Ilagay, na pati na rin po dyan sa May Taps, Solano, Nueva Vizcaya. Good morning, good morning, good morning po sa inyo lahat. Sa mga faculty and staff na sa mga sandaling ito ay tayong pinapakinggan. Ayan, bubulabugin kong umaga ninyo, diba? Okay na ba yung mga ano natin dyan, mga pa-exam? Shout out Clarice Malsi from Isabela Pohar. Clarice Malsi, pagbati mula kay Yancy. Mag-Ilocano nga kayo, idol. Pasensya na po, hindi ko bagay yan. Hindi po para sa akin. Oy, yun lang. Wag muna nating i-play yung ganong kantahan. Yung Kabilang Buhay, para daw sa atin yan na pumanaw. Ang aga naman, kalungkot. Wag naman ano, ang bigat naman agad ng nararamdaman natin. Magpasaya muna tayo ng umaga. No? Pa-shoutout po kay tito ko na si Dixon Mayas. Big shoutout na kay Sir Dixon Mayas. Big shoutout as well to John Carlo. Na kay aga-agang nakikinig sa atin ngayon sa mga sandaling ito. Uy, batiin na rin natin si DJ Cuber na nangulit sa atin kahapon, ha? Na nakikinig daw sila dyan sa may Rizal National High School. So DJ Cuber, na feeling ko ako yung itatopic niya ngayon sa kanyang programa. Mamayang gabi sa kanyang programang... ewan ko lang, anong pangalan ng programa niya? Pa-shoutout kay Kuya ko Fidel from Darwin Madriaga sa Altanegro. Sino ba yung kuya mo na yan? Kuya Fidel? Pa-shoutout po sa mga may pasok ngayong Sabado from Yancy. O diba, pare-parehas tayo may pasok ngayon. Okay lang yan, diba? At isi, ibig sabihin, meron tayong trabaho. Hirap kayo maging unemployed at ano, no? Pabigat sa lipunan. Gusto mo yun? Yung nakawala sa zoo. Si paring Darwin Madriaga Salta. Siya yung nakawala sa zoo. Okay, got it. Mga nakikinig po sa atin sa mga palipalengke, iskiskinita dyan, na tamang kwentuhan maya-maya uutang na. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa mga kiaga-aga ay nangangasim-ngasim na kaagad. Ano ba naman yan? Alatang di naliligo ka naman. Libagin ka na kapatid. Hindi na yan libag. Ano na yan? Baktol na. Diba? Sa mga walang gagawin sa maghapon, congratulations. Ano? Panibagong araw, hihilata ka lang sa buong maghapon. Eh.
kakapi-kapi lang dyan. Sound trip. Diba? Sa mga magka-car wash naman dyan or yung mga may gagawin maglalaba, ganyan. Kasi Sunday, family day naman. Sa, for sure, nasa church yung karamihan. Yung iba naman, for sure dyan eh, may mga gala with family. Huwag muna with friends. Mga friends nyo naman eh, ano, pakalmahin nyo muna. Huwag muna ngayon ano kanya. Ubus pera yung mga yan eh. Tagay day daw, sabi ni paring Daro. Pasensya, di kasi umiinom eh. Di ko alam lasa ng alak, no? Pasensya na po. Paring Daro kasi manginom to eh. Alala ko nag-ayato na... Mahalan na nito, nag-ayato na uminom kaso tinanggihan ko kasi bawal nga sa akin yan. Di talaga po kasi ako umiinom mga kababayan. Kuya, narinig kita kahapon sa radio sa school? Yes naman, syempre. Narinig mo ba na may parang pabingo o kaya parang running light yan? Shoutout po sa mga nakikinig sa atin sa mga public market ng Santiago at ng Alicia. Sa mga sandaling ito na tayo ang ginagawang background nila habang yung mga isda nila ay binabasa-basa nila. Good morning na rin po sa lahat ng mga chuper dyan. Sa mga nakikinig sa kanilang mga sasakyan. Hello there, good morning po sa inyo lahat. Shout out po kay Jericho Gragasin. Isa po sa... Huwag naman sa patapon sa Isabela. Alam naman na natin na gano'n eh. Pero huwag natin masyadong ipagkalat. Jericho Gragasin, taga Quezon San Isidro, Isabela. To. Kuya, ano labas sa wedding ngayon? At anong mo doon sa nanay mong nagtotono ng karburador? Bakit ako yung pagtatanungan nyo naman ganyan, Aber? Pa-shoutout po sa 7 Cup. Uy, yeah! Kanina ko ba kayo ano? Ay, kahapon ko pa kayo sinashoutout. Gusto yung ma-wash out. A big shoutout po sa 7 Cup. Diyan po sa may, I guess, ano pa yan eh? Centro pa lang yan eh. Centro East or Centro West, Santiago City. Basta diyan po sa, ano, sa malapit sa La Patria, Sable, Corpus Cali. Alam ko meron silang palibring kape para sa akin. Although maraming nagsasabi kasi sa akin ng mga kaibigan ko na the best daw yung kape dyan sa may 7th Cup. Tsaka yung mga barista nilang Kenkoy. Diba yung mga barista nilang pinapanood ko rin sa live nila habang kung ano nung dance moves ang ginagawa eh. No? Padala na kayo ng, ano, ng rewards guys. Para makita nyo yung mga bago namin dance moves eh. Kap. Sa mga ano po ha, sa mga coffee lover, must try po na ano, tawag dito, bisitahin yung 7th Cup. Especially yung mga ano, mga napapadaan dito sa Isabela, sa Santiago specifically. Kasi marami akong friends na nagtatanong sa akin, ano marirefer mo na kapehan dyan sa Santiago City? 7-Eleven, kao. Na-try nyo 7th Cup, promise, no? Shoutout po dito sa Dagupan Alicia Isabela. Hello there sa mga taga Dagupan Alicia Isabela. Sir! Pa-shoutout po from Quirino Province. Uy! Big shoutout po sa mga viewers and listeners po natin dyan sa may Quirino Province. Shoutout po from Tundog. Grabe, nakaabot tayo ng Tondo, Manila, guys. Uy, may mga nakikinig sa atin sa may Palawan. Tsaka yung mga friends natin dyan sa may Paranaque, Las Piñas na binaha kagabi. Isa kasing kaibigan ko nagsasabi sa akin, sinasabi ko na dapat hindi talaga ako nagpunta dito sa Metro Manila. Eh, wala naman siya sinabi sa amin. Nasabi niya lang sa amin, I'm gonna go with, no, with my friends na dun sa Metro Manila. In search for greener pasture, guys. New York Heights, Ramon, Isabella, big shoutout po sa inyo dyan sa mga taga New York Heights Subdivision. New York Heights. Ito yung ano, yung may Statue of Liberty, tama ba? Dyan sa may Ramon. Kuya, pa shower round! From 5 Go. Watching from Tondo din. Saan po station ninyo? Dito po sa ano, sa building namin yung station. Isabela po kami eh. Santiago, Isabela. Santiago City, Isabela. Region 2 po, Region 2. Kung alam nyo po yung daan na kung saan may bundok na tatawirin bago makalapag sa syudad, eto po yun. Si Pusina to! Bakit kasi nagpalit ng pangalan eh. Di na tuloy kita matandaan. Ano ba yan? Ay, Pusina, nasa na yung paalmusal mo? Sabi mo, meron kang paalmusal. Big shout out to Lily Hanazono. Ayun.
Seven, may nag-text. Seven Cup DJ na try na namin dyan, masarap nga po talaga. O, bigyan mo ako para mas matry ko din. Totoo dyan sa Seven Cup. Maraming nagsasabi sa akin ng mga friends, relatives, and whatnot na masarap talaga dyan. Walang pera, sabi ni Five Gold, ni Pusina. Ay, out, chupi. Joke lang. Kuya pa, shout out to me, Adrian Jade from Taps Alicia. Big shout out po sa mga Tapsians natin dyan sa may Alicia to Adrian Jade as well. Shout out, good morning from JKJ Game Farm. Ooh, parang ano to ha? Parang ano to, online kinemeru. Shout out from Taiwan. Marami po akong kawork dito, mga taga Isabela. Uy, Isabela, baka naman sa Basilan yan. Isabela Basilan. Kasi may Isabela din dun eh. Isabela region to ba yan? Uy, big shout out sa mga ano natin dyan, ha, mga kababayan natin sa may Taiwan. Ingat-ingat po sa inyo dyan. Marami rin akong mga kaibigan na nasa Taiwan na actually marami nga nag-aaya sa akin dyan eh, na mag-work daw. Eh kaso, di ko alam kung pwede yung may tattoo kasi. Ayun, dito na lang ako sa ano, sa may Pilipinas talaga. Mid 5 Keys, hi kuya, hi! Anong campus ka? Campus po, campus 1. Santiago po, top Santiago. Ah, maraming taga Santiago. Got it? Okay, sabi naman po sa kanila, padala naman po rito ng chocolate, ano? Nagaling dyan sa Taiwan. Paki-address po rito sa Mabini, Santiago City, kay DJ Max po, to be specific. Kuya, bakit ang tagal mong hindi nag-live? Uy, lagi akong nagla-live. Matagal ka lang nawala sa live ko. Kuya, pa-shoutout po sa volleyball ng Taps Alicia ngayon na nagta-training. Pakisabi nga po dyan na ano, hindi pa yata tayo nakahook. Pakisabi nga po sa operator nyo dyan. Pinapakinggan ko kasi yung ano, yung dun sa may tawag ito, yung website natin. Pakisabi nga po. Hindi pa yata po daw kayo nakahook, sabi ni DJ Max. Naka-airy na daw po siya. Kuya, ako nagsabi na naka-follow sa'yo nung uwian nung Thursday. Thursday? Ang dami kasi nagsasabi sa akin na nakikita ko yung video mo sa TikTok, yung live mo, nagfa-follow ako sa'yo. Sino ka dun? Ang dami nyo! From Santiago din po ako, working lang dito sa Manila. I miss a Brenica's Lomi House during this season. Uwi ka na. Hindi na greener pasture dyan sa Manila. Baha na ang pinupuntahan nyo dyan. Wala ng damo. Hi po sa'yo dyan. Naka-white ka po nun. Naka-white? Nagwa-white ba ako? Gray yung ano yata. Last na damit ko. Pero white? Parang hindi. Di kita matandaan. Lapit ka nga ulit. Nang magaltukan kita. Again ang ating text line para po sa mga di pa rin nakakalam. That's 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Sa mga nagtatanong kung anong pag-uusapan natin, wala. Lahat tayong topic muna ngayon. I-rest natin tuwing Sabado. Ano? Doon muna tayo sa mga simpleng lokohan, pabati, ganyan. Kung gusto nyo, resolvahin natin yung ano, yung problema ng Pilipinas. Natatawa ako doon sa nabasa ko kagabi, pero mamaya ako na i-share. Yung galing po sa office kahapon. Galing sa office kahapon! Hindi na kita matandaan. May exam na naman nasa August 26 to 28. Parang ayaw mo naman. Anyway, patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe at pangungulit sa akin sa ating live. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Glock 9 with a song called Simpleng Tao, back to back with Parokya ni Edgar. Pangarap lang kita. Pride Heart 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. With yours truly, of course, mine's DJ Max.

0: class, name any kind of animals.
1: Ma'am, karabaw.
2: Ma'am, tatay ko.
0: Bakit nasali tatay mo? Bakit? Animal ba siya?
2: Opo, ma'am. Kasi tuwing nag-aaway sila ng nanay ko, lagi niyang sinasabi tatay ko, animal ka!
0: yun lang!

That was Fred Banopio's Pitong Gatang, Only Here and Still Here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio with yours truly, of course. Kasama nyo pa rin po DJ Max. 8:46 yan na po, diba? Hinintay ko talaga. 8:46 in the morning, mga kapatid. Happy, happy, happy, happy morning. Happy, happy, happy Saturday po sa karamihan dyan, sa mga naglalaban, naguhugas, ng kung ano ng mga inuugasan ninyo dyan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa mga nag-aalmusal pa lamang sa mga sandaling ito, sana all masarap ang tulog kagabi yan. Hindi, syempre, ganito kalit ka nagising. So, ibig sabihin, masarap yung hilata mo, di ba? Di ba yung tumutulo-tulo pa yung ano? Yung tubig ng aircon, di ba? Naka-aircon ka for sure, di ba? DJ, pabati po sa amin dito na kumakain ng special batil patong. Uy! Sana all special batil patong. Sarap din yan, yung lugaw, ganyan. Ganitong oras, di ba? Lugaw, ganyan. Ano pa ba yun? Mga champurado. Buti pa yung lugaw, di ba? Lagyan mo lang ng itlog, special na. Ako, dalawa na nga yung ano, hindi pa rin special. Good morning, DJ. Isang good luck naman po para sa mga players ng Taps Rojas na SIM. Municipal meet nila ngayon. Uy! Good luck and God bless po sa mga players natin dyan sa my Taps. Tama. Tama. Ulit. Tama. Pangit yung entry natin po. Good luck and God bless po sa mga players natin dyan po sa my Taps Rojas na SIM Campus. Sa mga atleta po natin dyan, di ba? Galingan ninyo, mga kapatid, ha? Eh, alam naman namin kayang-kaya niya yan. Ayun pa ba? Ayun na yan eh. Wala nang tatalo sa inyo pa. Siyempre, laging isaalang-alang dyan yung ano nang tawag dito. Sa lahat ng laro, siyempre, di ba si Lord, makinig kay Coach. Pagbati mula kay Church Step. Ma'am, sabi niyo po, good luck kay Doronyo at Buluran. Uy, may nanonood sa atin siguro. Taps Rojas siguro din to, si G-Works. Pa-shoutout po ang family Molina sa Nueva Vizcaya, Jadi, at pamilya ko na si Mr. Leomar Molina at ang tatlo kong anak, Jaden? Dalawang Jaden po ang pangalan ng anak ninyo. Jaden Jacob. Salamat po, DJ. Good morning, DJ. Watching from Cagayan, Isabela. From EJ. Hi there! EJ from Cagayan, Isabela. Taps Alicia po ba to? No po. Taps Santiago po ito. Again, God bless po, ha. Good luck and God bless po sa mga players natin na lalaban sa municipal meet jam po sa my Taps Rojas na SIM. And syempre, sa lahat po ng mga coaches nila dyan. Magandang umaga po, DJ Max. Pabati po sa mag-ina ko, Judy Ann Borja at Jaylene Borja. Nanay Arsenia Carrion Borja, family agar ng Purok sa East Malini, Malvar, Santiago City. Pagbati po mula kay Sir Joselito Carrion Borja ng Mabini, Santiago City. Hi, Sir Joselito Carrion Borja. Namimiss ko yung text nito sa text line noon eh, nung nandun pa lang lamang tayo sa ano, sa kabila, di ba? Sir Joselito Carrion Borja at ang kanyang misis na si Miss Judy Ann Agar Borja. Live po ba to or taping po? Ano po ito? Replay na to. Noong Friday ko pa po ito ginawa, bali itong naririnig nyo po ngayon ay replay na lang. Di ba, EJ? Para ka namang nag-almusal ng tinapan yan eh. Tuyong-tuyo na eh. Hi, DJ Max from 3. Greater than 3. Ba't kasi ganyan yung mga pangalan naman, Aber? Bakit single ka pa, DJ? Ako? Kailan ako naging single? Eh, meron na nga akong ano na, may nakatali na nga dito sa daliri ko eh, di ba? Ano ba naman yan? Ako kasi, DJ, kaya pa ako single kasi pinagbabawal sa aming mga immortal ang umibig sa mga tagalupa. Isa ka naman palang encantadyo. Hulaan ko. Ikaw si Imawa, no?
Kaya aga-aga naman nitong ano na to? Ano ba? Nag-chat eh. Ako talaga, Jade. Again, ang ating text line, bukas na po sa inyo. Para sa inyong mga babate, pangungulit sa ating ere, pwede nyo po yung padala yan sa 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. 8:51 ang ating kasalukuyang oras. Laging tatandaan, August 15 po ngayon para sa karamihan na panagsasahod. Para naman sa iba, eh sumahod na kahapon, diba? For sure yung iba, mga siguro 1,000-2,000 na lang yung natitira sa wallet nila. Para naman sa karamihan, for sure, 2 na lang. Ganong kabilis mawala ang pera after sahod? Ano? 15 days mong hinantay, isang araw lang lilipad na. Grabe naman sahod. Hello sahod, goodbye. Sa mga nakikinig po sa mga sasakyan ngayon, sa mga sandaling ito, ingat-ingat po sa pagmamaneho ninyo, saan man kayo papunta ngayon. Ha? Sa mga wala naman pupuntahan at tamang joyride lang, sana wala maraming pera. Magbahagi naman kayo ng konti. Hampas lupa. Pa-shout out from Pride Rich Pascual. Diyan po sa May Ramos, San Isidro Isabela. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Kitchen Adal with a song called Bulong. Back to back with Yeng Constantino's Time In. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. With yours truly, of course, my name is DJ Max.

0: Hoy, Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
1: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
0: Ano? Ganon ba? Kahapon ba?
1: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boylet niya.
0: Yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

is Sarah Geronimo with a song called It Takes a Man and a Woman. Only here and still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. With yours truly, of course. Mine's DJ Max. Kapili nyo pa rin po. 9:35 on the clock for those of you guys na hindi pa rin alam kung anong tamang oras sa buong Pilipinas. Diba? Mali pa rin ang iniikutan ng oras mo, kapatid. Saan ba nagbububuntay ang orasan mo? Anyway, sa mga nakatune in po sa atin, sa mga sandaling ito, hi po sa inyong lahat. Sa mga nakikinig sa atin sa kanilang mga tahanan at sa kung saan-saang tambayan yan, hello po. Big shout out sa mga nakikinig ngayon dyan sa bahay. May mga lumalamon dyan. After ng madugong tournament kagabi, napiling, ayun nga yan. Shout out nga may ari dyan. Ha? Pinagsasabi mo na naman, LJ, andito ka na naman. Ayan, kila Tita Janice, Tito Kaloy, sa aking asawa, syempre. Sa aking mga kapatid dyan, kila Kalay. Wag na yung isa. Ano ba naman yung isa na yan dyan? Si Buknoy. At sa aking dalawang magagandang anak na kumakain daw ngayon ng palabok. Pag ako walang nadatnan dyan pag-uwi, sinasabi ko maghahalo ang dugo sa tinalupan. Ano po, ano pong taps yan? Taps Santiago po. Dito po yan sa may Mabini, Santiago City. Pa-shout out po na Joyce Genesis. Hello there, Joyce Genesis. Ano daw? From Giancarlo Peralta. Ano yun? Ano yung pinapa-play na naman niya? Pa-play ng song na Come What May by Air Supply. Check natin ha kung ma-play agad natin. May nagre-request rin kanina ng any Air Supply song. We'll check po maya-maya kung ma-play natin kagad. Alicia po ako. Hello there, Mayo, from Taps Alicia. Again, good luck and God bless po sa mga players ng Taps Rojas na lalaban po ngayon sa Palarong Bayan daw. Taps Rojas and Nasima, pagbati mula kay Church Steph. Sa mga, nawala yung mga nanonood kanina. Nag-CR lang panandalian eh. Kasi pag out agad lahat, grabe naman kayo. DJ, wala po ba tayong topic of the day? Meron po, pag-uusapan po natin kung paano natin mapapaunlad ang ekonomiya ng Pilipinas. Sapagkat marami na pong kababayan natin ang naghihirap na talaga. Ako lalaro palarong pambansa drag racing from LJ. Tama ka na nga, LJ. Pakiasikaso na lang yung ano, yung claim ninyo diyan sa SM nang masimulan na yung construction ng SM Santiago. Sila LJ po ang nagsabi sa akin na may magaganap po talagang construction ng SM. Kasi isa ang palayan nila sa Nabili. Wow, Taps from Hana. Yes po, Taps po ito. Kuya, nakita kita kahapon. Saan mo na naman ako nakita? From Nirvana Lover 57. Para mga codename ng mga sinaunang tao eh. No? Shout out sa kahabulan ko kagabi. Ayan, sinasabi ko na eh. Hindi nyo mahahabol yung Innova ni LJ. Hindi kargado yung sasakyan, kargado yung may-ari, yung nagda-drive. Main camp? No po, dito po yan sa may Taps Santiago. Miss Honey, tama ba? Honey? Hane? Sa mga nanonood po sa atin ngayon sa mga sandaling ito, baka naman po may maawa mag-sponsor ng pagkain. Ito na naman yung other personality ko na nanlilimos live on air. Ano? Diba? Nasaan na si Texter 4403 na sabi niya, baka ka ano lang yan, kulang lang yan sa hinging pagkain, DJ. Shoutout po sa mga kasamahan natin. Kanina si DJ Skyler ay nanunood sa ating live. Ang nag-voiceover ng Binibining Bayombong or Miss Bayombong ata yun. Ayro, DJ Skyler. Parang andito si DJ Cuber, DJ Skyler, sino pa ba yung mga nanonood sa atin at nakikinig kahapon? Si ano rin, si DJ Echo, hello.
Kala mo VTEC pag ni power mode eh, sabi niya. O diba Toyota bumibitik? Kakaiba ka talaga, LJ. Parang nakarimap eh, no? DJ LJ din at DJ Danny Gamboa. Ano na, puro lang kayo amba, wala namang bitaw eh. Ang ating text line, bukas pa rin po sa inyo, 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. DJ, pabati po kami dito sa may NWOW Santiago City. Hello po sa mga nakikinig po sa atin dyan ngayon sa may NWOW Santiago City. Pati na rin po doon sa may 7th Cup ha. Kasi nakikinig sa atin yung mga nandyan talaga lagi-lagi. Araw-araw, minuminuto. Shout out sa mga walang bitaw gaya ni Danny. Totoo yan! Pati rin ikaw. Ay, hindi pala. Nagpaabot pala ito ng Chowking. Kaya may bitaw ito ng mga 50%. Ganyan. Uy, thank you for reposting our live. Ha. Sa mga nag-share po ng live natin ngayon, maraming salamat po sa inyo na way pagpalaan kayo ng poong may kapal ng limpak-limpak na salapit. Siyempre, lahat man tayo, ganyan yung ano, di ba? Anywho... 9:40 on the clock, I guess. Kailangan na natin bumalik sa tugstugan ulit. Sa mga nagtatanong, ba't nawala ako nung unang portion ng ating programa? Ako po ay tinawag ng kalikasan. Hoy! Sing! Malapit na kitang i-block LJ, ha? For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from A1 with the song called One Last Song. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. With yours truly, of course, mine's DJ Max.

That was Michael Learns to Rock with the song called You Took My Heart Away. Only here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio. With yours truly, of course. Mine's DJ Max. 107.1 po sa akin. Ha? Ikinig na 107.1. Nasa Alicia yun na. I believe para masagip muna tayo sa 107.9. Parang hindi pa yata nakahook sa atin ang 107.1 sa mga sandaling ito. Anyway, kapiling niyo pa rin po DJ Max right here of course sa Taps Radio. Till the hour of 12 noon po tayo magkakasama-sama. Sana walang iwanan. Di tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Sa mga iniwan nga ni... Okay lang yan. At least natanggal yung toxic sa mundo mo, di ba? Binigyan ka ng chance ni Lord para matuto, ganyan. Sa mga hindi pa iniiwan dyan, congrats. Malay mo siya talaga ang para sa'yo. Sa mga iniwan, lesson ni Lord yun, di ba? Blessing in disguise kasi merong paparating na better na tao para sa'yo. Hindi pala better, best na tao para sa'yo. Pero kung baka ikaw naman pala yung tinanggal ni Lord sa buhay niya kasi ikaw pala yung buisit sa buhay niya, no? Di ba? Chinecheck natin kanina yung positive side, ngayon chinecheck din natin yung negative side. Aray ko from Miss Maricel Mindaros, dyan po sa my Thailand. Hi there, Maricel! O, diba? Ito yung nakarelate talaga eh. Kasama namin ito nag-Baguio eh. Okay naman kami ng asawa ko pagbaba ng Baguio. Bakit kayo, anong nangyari? Mukhang naging real ang sumpa ng Baguio sa inyo, diba? Umakyat na may jowa, bumaba na wala na. Ay, nako. Ang sakit naman from Yebo, from South Korea. Hindi naman, let's be real, diba? People come and go sa buhay natin, special. Alam mo, sa totoo lang, kahit nga mag-asawa na, naghihiwalay pa, di ba? Kasal na't lahat-lahat yun, ha? Kaya nga yung iba, di ba sabi ni Diego Leisaga, di daw siya naniniwala sa sanctity ng marriage para sa kanya, parang papel na lang yun. Kasi, anong sense pa rin ng marriage kung maghihiwalay pa rin lang naman kayo pala, di ba? Tama nga naman. But I'm not saying na ano ha, huwag kayong magpakasal. Diba? Ano yan, sagrado ang kasal. Ay, maganda pa rin yan na may kasal. Para may commitment sa isa't isa. You're stuck with me forever and ever. Kami may magtanong, so you're anti-divorce? Hindi naman. So you're pro? Hindi rin naman. I'm pro-love. Diba? Everybody deserves a second chance. Eh kung... wag na. Magpunta na naman tayo sa usapang politikal eh. Alam ko mayroon na naman dyan ng mga... yung mga sagrado katoliko, mga ganyan. Mayroon na naman dyan yung mga... ang tawag dito. Well into love na... kakalabanin at all sides naman. At all aspect, mayroon at mayroon masasabi ang tao talaga, diba? Our text line still goes this way, 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. You might wanna check my Facebook page as well, that's DJ Max. DJ, parang ang perfect ng love life mo, hindi naman. Lahat naman ng tao ay nagiging ano, dumadaan sa stage na umiiyak dahil sa pag-ibig, di ba? Ang perfect naman ng love life na never kayo nag-away, never kang nasaktan, di ba? Maliban doon sa pag-ibig ni Lord, talagang di ka masasaktan doon. Pero dito sa human love, ganyan. I guess lahat naman dumaan dyan, di ba? Umiyak, nasaktan, iniwan, ganyan. So iniwan ka... Ang bilis naman mag-reply na itong si Emma. So iniwan ka rin pala, DJ. Iniwan din naman ako. Diba? Itong mukhang to, mukhang ano ba? Siyempre, kaiwan-iwan din naman, diba? Ikaw nga sa mukha mo, judging by your face, wag na. Mahirap na. Again, my Facebook page, DJ Max. Do like, follow, and share that. Para naman na maging aware yung karamihan na may DJ na rin dito sa top, diba? Maliban kay DJ Noni, alam kong nagsawa na kayo sa boses niya.
Yung pagsawaan yun, hindi yun matatanggal dito na ba kayo? Kumbaga lahat na rito, people come and go, siya lang ang mananatili. Siyempre. President CEO. Hi there po sa mga nakikinig daw po sa atin ngayon dyan sa May Patol, Santiago City. Sa mga nakatambay daw sa silong ng mangga haba, ang aga naman ng tagay. Send pa ng picture. Pwede ba i-customize yung FB page ko na wag na magpadala ng mga pictures, ganyan? Sambuyan na makapunta nga, napulutan. Nakisabay naman pala. Anyway, I'll be here till the hour of 12 noon, mga kapatid. I hope masamahan ninyo ako hanggang sa pagtatapos ng ating programa. Alam ko yung iba dyan na tamang chill lang, gusto ng solemn na kanta. Eh, di punta ka pala sa chill. Gusto ng ba ano lang, yung mellow song. Yeah. Diba? Para masabayan yung mood nila. Especially sa mga tinatamad bumangon, sa mga walang ibang gagawin kundi humilata lang maghapon. Na after ng mula Lunes hanggang Biyernes na pagpapagal, eh kailangan din ng pahinga ng katawang lupa mo, diba? Ayaw mo, handugan kita ng mga mellow song. Saan ba dito yung akala ko'y langit? Ara Tanjiro! I've got here a song from Backstreet Boys with a song called Drowning. Back-to-back with Donna Lewis featuring Richard Marx with a song called At the Beginning with You. Ito yung OST na Anastasia na Disney movie eh. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio. With yours truly, of course. My name's DJ Max.

0: dami kong pimples.
1: Eh, bakit ka ba tinitigawat?
0: Kasi po, hindi ako makatulog sa gabi.
1: Oh, bakit hindi ka makatulog?
0: Kasi po, may pinoproblema po ako.
1: Ano naman yung pinoproblema mo?
0: Kasi po, ate, ang dami kong pimples.
1: Ah, eh, yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

0: Taps Radio.
1: Those and Neo Colors with a song called Tuloy Parin, only here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. With yours truly, of course, Mimes DJ Max. 11:13 on the clock, mga kabatid. I know for a fact na naman na lunchtime. Siyempre yung iba dyan na nagluluto na sa mga sandaling ito, at habang yung iba naman dyan busy nag-iisip pa lang kung anong uulamin nila, di ba? Para may sumisilip sa atin. Andito po ako. Gulat po kayo, may nagsasalita po pala. Ay, naka-duty pala. Opo, andito po ako, si DJ Max. Anywho, we're done with the final hour of our program. Maya-maya nga po ya kuya, tuluyang mamamaalam na. Sa araw na ito lang. Magkakasama-sama pa rin naman tayo mula Lunes hanggang Sabado ulit next week. Ano? Siyempre kailangan ko rin magpahinga. Kung ang Diyos nga, diba, sabi nila sa ikapitong araw ang Panginoon ay namahinga. Kaya ako din mamamahinga. Mahinga lang ha, bangon din agad. Anywho. Bangon sa kama. Hello DJ Max, anong may papayo mo sa akin na umaasa pa rin ako na babalikan ako ng ex ko? Kaya nga, ex na eh. Ako nang balikan pa. Gusto mo yun yung nasugatan ka na tapos yung sugat mo hindi pa naghihilom, dinutdut ulit? Diba, sinaktan mo lang ulit yung sarili mo. Nagpapakaano ka na dyan? Not gonna use the word T. Nagpapakapanga. Diba, yung jawline mo eh. Ex na nga, kalimutan na kapag ganyan. Tapos kapag umiyak ka na naman, sasabihin mo na naman na sana nakainig na lang ako kay DJ, dapat di ko na binalikan. Diba? Nagawa niya na, possible gagawin niya ulit yan. Kasi alam na niya na mahal mo siya. Diba? Yung mga ganyan tao, masyadong mababait yung mga yan. Katulad mo, diba? Masyado kayong mababait. Natitaken for granted. Abiter naman yun. Sabi niya kasi DJ, mahal niya pa ako at magbabago na daw siya. Bahala ka sa buhay mo, te. Eh kung sa tingin mo, deserving yung tao na bigyan na second chance, why not? Coconut, diba? Pero kung maraming beses ganyan na sinasaktan, bahala ka din dyan, diba? Sabi nga natin, kung mas nananaig na yung sakit kaysa sa pagmamahalan, dapat nang iwanan. Diba? Masyado kayong masyado kayong mga palovers. May nagchat tuloy sa akin, parang nagpapabati. Ay, oo nga. Hello po sa mga nakikinig daw po sa atin dyan sa may barangay Sinsayon, Santiago City, na nagsiswimming daw ngayon sa may Spring Garden Hotel and Resort. Sana all nagsiswimming! Ako kaya, yeah, swimming din ako bukas. Punta kami siguro sa sa Sam's Rock. So kung matry yung yung sa may Sagoday ba yun? Yung The Valley Leisure Park. Parang maganda dun mag-swimming. Try nyo rin sa may Stirling Grand Resort. Ay, hindi pala. Campus pala yun ng Taps. Taps Stirling dyan po sa may Alicia Isabela. DJ No Name kasi sabi niya di daw niya sure kung school pa daw ba yun o hotel and resort. Ay, big shoutout din daw po sa mga nakikinig sa atin ngayon dyan sa may Kawayan City, Isabela, si Nonong, Nanang, and Nene. Ang cute-cute na mga nickname ninyo. Very Pinoy! Habang nagbabalat ng mangga, merienda at panghimagas, DJ, bago man ang halian, kain tayo with bagoong and alamang. Yung mga ganyang bagay, hindi po yan tinetext. Madalas pinapadala po yan dito sa may Santiago City. Sa may Santiago City, Isabela. Located po kami sa gilid lang ng NFA. Dito po sa may Basilio Street. Tama ba? Ay, iba pala yun. Basta dito kami sa may Santiago City, Google map mo na lang Tap Santiago. Diba? May bagong pag-asa. Big shoutout po sa mga nakikinig sa atin ngayon. Diyan din daw po sa my Taps, Rojas, and sa my... Saan to banda sa Rojas? Nuevo Era, sabi naman. Diba ano yun? Parang somewhere in San Manuel na yun, yung part na yun. Parang huling bayan yata bago tuluyang mag-Rojas. Pa-shoutout ba't din nakikinig while driving papuntang Kawayan, no? Ang aking ate naman pala ay magaling na rin mag-drive. Sa nakakakita po dyan ng Navara na puti, pakiano nga po, pakitagis bahagya. Big shoutout sa aking ate, ate Nene, ate Fedelina, Bawa Bacani. Ewan kung sino mga kasama nito si ate. Masyadong mayaman na to, naglalang mierda na lang sa buhay. Eh. Masyadong chill na sa buhay. Ewan kung kasama niya yung aking mga pamangkin, ang kanyang mga anak, na sila Freaksy, sila Jam, sila ano pa yung isa? Nakalimutan ko ate yung pangalan ng bunso mo. Ay, di pa pala bunso yan, baka may susunod pa daw. Basta si Atalia, nakita ko naka-live one time eh. Hindi na lang ako nang gulo sa live niya. Sabi ko dun sa asawa ko, anak ni Ate Nene, o sabi ko. Kamukhang kong mukha ni Ate Nene, ha? Sabi ko. Ingat-ingat ate sa maghapon. Ayan, naka-Navara to na white. Yung mamahaling Navara. Ito yung ano, top of the line if I'm not mistaken. May mga nakikinig din sa atin sa kaibalang stasyon na naman. Taba kayong binabakinggan dyan at dito kayo nakatambay sa akin ngayon, ha? Pag kayo nasita ng management nyo dyan, sinasabi ko sa inyo. Sa mga nakikinig din daw po sa atin dyan sa may district, Somera, Quezon, San Isidro, Isabela, mga kabarangayan, hoy! Muli kong inihahayag ang aking paghahangad na tumakbo bilang inyong barangay kagawad para sa panibagong pagbabago. Hindi, postponed ata eh, no? Ewan ko, tama ba? Ewan ko kung ano, postponed ng BSK. Parang hindi pa naman, kasi naka-file pa lang siya as house bill. And parang dinidinig pa lang yata sa may Senado. Kung hindi postponed, edi tuloy natin ang laban para sa panibago. Pagbabago. Big shoutout sa aking kumpare, Engineer Jerry Gonzalez, na nakikinig dyan ngayon sa may Parana Q, Manila. Sa mga architect ko rin na kaibigan na nanunood at nanggugulong ngayon, nandito na naman kayo. Sa mga architect na to eh, parang kailan lang nung nangungopya kayo sa akin na. Uy, malayo na nang ano, puntahan na. Nasa may ano daw sila ngayon, Iba Zambales, hello! Shoutout din natin yung mga nanggugulo kanina ng mga prof natin dyan sa may Isabela State University. Ang Physical Education Department at ang Socio-Cultural Department ng ISU Etchague. Sila Sir AJ Escobedo, sila Sir Harold Gingap. At sa mga kasama pa nilang nanggugulo kanina sa live ko. Sa Kabadui, di ba dapat merong kayong ano, klase dyan, sir? Di ba dapat merong NSTP, merong mga... May third year, so may summer class, di ba? Bakit anong ginagawa ninyo, ha? DJ, di ba boss? Magna? Hindi po ang Magna. Oo, ina. Cum laude lang po. Ganun lang yung kinaya ng ating talino. Kasi, syempre, dumaan tayo sa trauma. Bago kasi ako tuluyang graduate, may malaking dagok sa buhay namin magkapatid. Grabe naman yung dagok. Hindi nagukay. Magkakapatid, ayan. Kuya, kami nawalan ng ina at ang aking ama ay sumunod naman. Huwag na natin pag-usapan pala. DJ, pabati po kami nakikinig dito sa may Centro East Santiago City habang nag-milk tea. Jana and Robert po, solid listener po ninyo since day one. Since day one, so nung 2011 pa? Diba? 2011 na-establish ang TAPS. So 2011 pala kayo nakikinig. Eh nag-start ang buhay ko sa radyo 2016. Diba ganun kaaga? 2016 nag-start yung appearance. Ayan. Unang napakinggan ng aking boses nung December 7, 2016. Tanda-tanda pa yun. Pero tuluyang lumipad ang aking karera bilang isang DJ 2018. 2 years after, di ba? Kasi anong 2016, ano lang, singit-singit lang. 18, nabigyan na ng sariling programa. Kasi sa lumipas ang panahon, ako ngayon ay inyong napapakinggan. Diba? Pero hindi dito nun. So, alam ko yung iba dyan na nabobosesan ako. Parang may kaboses si DJ sa kabila, sabi siguro. Kasi nga po, nandun noon. Anywho, tuloy-tuloy po ang ating non-stop na kulitan. Pati na rin po ang ating non-stop na tugstugan. Makakasama niya po ako hanggang maya-maya na lamang. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Moonstar 88 with a song called Ang Pag-ibig Kong Ito. Back to back with Session Roads Cool Off. The price rate 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. With yours truly, of course, mine's DJ Max.

11:46 on the clock. Kapiling niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. Anyway, you've just heard a song from Jesse J with a song called Domino. Guess what, mga kababayan? We're down with the final scratch of our program. Maya-maya po ako'y tuluyan na magpapaalam. Again and again, maraming salamat po sa mga nakasama natin sa loob ng 4 oras na non-stop na tugstugan at kulitan. Ay, narinig pa? Narinig ba? Kala ko na-off ko na yung microphone ko. Umubuwi, no? Ako kung nakikinig ba sa akin yung ate ko kasi sabi ko ibabawi ko yung pangalan ng kanyang bunsong anak. Big shoutout sa aking ate, Ate Nene, Fedelin Bawa Bacani, at sa aking kuya, Kuya JB Bacani. Sa kanila, kanya-kanya. Sila Frixie, sila Atalia, at si Amara Jade. Ayan. Amara, hi there. Ganda nung pangalan, ha? Very, very socialin. Parang may restaurant na ganyang pangalan. Saan ba nag-originate ang word na Amara? Somewhere in na niyata. Gonna search it later. Akin kasi yung pangalan ng mga anak ko. Yung isa, Maxine Hiraya. Kasi pinagsamang Max at Vaccine. Kasi nagawa during pandemic days ay uso ang vaccine. Kaya ang air name ko, Max. So Maxine. Then yung second name niya is Hiraya. Siyempre bunga ng pangarap pag susumikap at pupunyag. Maxine Hiraya. Yung isa naman, Francine Halia. Wala, nai-share ko lang on. Baka magkaroon kayo ng idea sa mga pangalan ng anak ninyo. Masyadong pahirapan, di ba?

quote, pampagana lang ngayong umaga. Ano may bibigay ko sa yung motivational quote? Parang wala tayong magagawa kundi harapin ang problema talaga, di ba? Basta tandaan mo kung down na down ka na sa buhay, baka dati kang downy. Diba? Ano mo motivational quote natin for today? Wala talaga. Basta ano, enjoy life, lagi mong tatandaan yan. Pero tandaan mo rin yung mga obligasyon mo sa buhay while enjoying your life. Kasi syempre, hindi pwedeng enjoy lang, tapos sarili mo lang iniisip mo, hindi mo alam na nakakasira ka na ng buhay ng ibang tao. Especially sa iba dyan na alam nyo may mga responsibilidad kayo. Sigin tagay, sabi ni DJ Max, enjoy life! Sipin nyo naman, meron kayong, may mga taong naka... tawag dito, naka... ano tawag dun? Nakaasa, ayun. May mga taong nakaasa sa inyo, diba? Kaya, while enjoying life, isaalang-alang mo din yung mga responsibilidad mo at yung mga taong nakapalibot sa'yo, diba? Enjoy life nga, yun. Biglang nag-ubor ng bahay dyan, diba? DJ Max, kain na po tayo! Kumakain ka po ba ng kangkong at ng tortang talong? Yes naman. Huli kong kain yan sa panaginip ko. Hindi po kasi ako magulay na tao. Ako yung tipo ng tao na mas mahilig na lang sa karne. Corned beef, ganyan. Luncheon meat? Meatloaf, mga ganun. Ano kasi yung gulay, ano, pinagbawal sa akin yan noon. Pinagbawal sa akin yan na sarili ko. Enjoy lunch po sa mga kumakain dyan ngayon sa mga sandaling ito since is 11:51. Malapit mag 51. Ilang segundo na lang magano na 11:51. Sa mga kumakain po dyan sa mga sandaling ito, happy happy lunch time po sa inyong lahat. Naway mabusog ang inyong mga sarili. Sa mga wala naman pananghalian sa mga sandaling ito, tubig na lang. At least nabubuhay ka pa din. Lagi mong tatandaan yan. Gaya nga na paulit-ulit kong sinasabi, at least nabubuhay ka, humihinga ka, ibaling gutom, diba? Pero iba, alam mo kasi nangyari pa nagugutom kahit wala kang pananghalian. Anywho, again and again, maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama natin sa loob ng 4 na oras sa non-stop na tugstugan. Sa mga umantabay sa atin, sa mga sasakyan, tahanan, o sa kung saan-saan mga tambayan yan, maraming salamat po sa inyo lahat. Magsama-sama po muli tayo mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 hanggang alas 12 nga po yan ng tanghali. Para sa mga nagtatanong kung ano ang ating text line, 0935-810-8217. I-save mo na yan kapatid, para naman na updated ka na, diba? Para naman makapag-send ka na kagad ng messages mo. FB page, that's DJ Max. Once again, this has been your DJ Mimes, DJ Max, saying you all goodbye. Enjoy the rest of the day, mga kapatid. Laging tatandaan na mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap ng mataas, tuparin ng patas. As I leave this program, let me give you a song from Flo Rida featuring David Guetta with a song called Club Can't Even Handle Me. Back to back with Party Rock by LMFAO. Enjoy the songs, mga kapatid. Bye-bye!

0: Alam nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TOPS.

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara! Maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program. 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.

0: Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!
1: Pare, sa wakas, nagka-girlfriend na ako.
2: Bakit pare? Ngayon ka lang ba nagka-GF?
1: Oh pare, sobrang higpit kasi ni Mrs. eh. Ngayon lang ako nakalusot.
2: Ah eh, yun lang.
3: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on Taps Radio.
4: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Alam mo, Mahal, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ulitin ko, ha? Lahat ng gusto mo, ibibigay ko.
2: Talaga? Ang sweet mo naman.
1: Oo naman. Gusto mo ba mag-travel tayo around the world? Bili ng mga damit, shopping, bibili tayo ng kahit anong gusto mo.
2: Ganyan mo ba talaga ako, Kamahal? Ayeye! Salamat! Pero, doon muna tayo sa simpleng gusto ko.
1: Ano yun, Mahal?
2: Bigay mo muna sa akin yung username at password ng Facebook mo.
1: Yun lang! Busit na to!
3: You're listening to TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
4: Hit that! Hit that! Hit that! Hit that! Hit that! Hit that!

0: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga!
1: Cecil, magluto ka na pag alis ko ha.
2: Ano pong lulutuin ko?
1: It's up to you.
2: Ay, sige po sir.
1: Cecil, bakit ketchup at tuyo ang ulam?
2: Diba, nung tinatanong ko kayo kung ano ang lulutuin ko, sabi nyo, it's up to you.
1: Ah, yun lang.

0: Wag na mahal kahit na, kahit pa, kahit na.
1: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus, at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.

Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila. Dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS, Aurora Alicia Isabela.

0: Ang mga teacher sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!
1: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TAPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo! Ang dating tuition fee sa TAPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TOPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, TOPS!
2: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TOPS Radio.

0: Napakarami na ang nagawa ng Top Achievers Private School Incorporated para patunayan na ito na ang pinakamagandang paaralan sa ating rehiyon.
1: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
2: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program. 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: Pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman, sana pala dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Hi there! You may still enroll in TAPS for next school year. Classes shall start on August 3, 2026. We offer preschool, complete elementary, complete junior high, and senior high. For incoming grade 11, we offer the strengthened senior high curriculum with the exclusive TAPS curriculum enhancement. Be smarter, be a TAPSian. Enroll now! I am Zay Morales, your student broadcaster.
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS.